Maui, ito yung Maui. Inangal mo sa kusesta Maui, ito yung Maui. Ito yung Maui. Ito yung Maui, ito yung Maui. Inangal mo sa kusesta Maui, ito yung Maui. Ito yung Maui.